Sa wini ma brantie bi a wo pe amanfo ayere no mo pa. A wo bunu yegu na sum edi di amanfo ayere no mo achi a. Ka kire ne sa mankra me se

0: It was another message. Ose. Ose. I am warning you for the last time. We are there waiting for you. Hey, that's the third message. Let me tell you this. You can run, but you can't hide. I am promising you. Obi Frefa phone so.
1: Issue one. It's number one. Number one. Number one.
0: I'm in trust. This was Vision 1. 93.5 megahertz. I'm in trust.
2: 93.5.
0: Okay. Hey, one. Let me tell you this. One. You can run, but you can't hide. I am promising you that I, Bubu, will get you back here. I swear, unless you are out of town. My guys are in town because of you bastard. I am promising you that I will get you back here within 1 week. Yes, 1 week. You monkey of no class. The last message. Ose, do you hear me? Well, the choice is yours. Management of Vision 1 FM needs to intervene by accommodating this lady until, say, Apostle 4, ever saw the culprits, the perpetrators, once up.
3: Where am I going to hear you?
0: This is Vision 1 FM, 93.5, and she meets police escort anywhere she goes. Say, your CID department, ewo kuruma no mwa. Yo muso mu pejuma paye ama sumbie. Abo my gun amu, they are there to protect lives and property, sir. And your IGP, you need to be up and doing. I'm telling you. Yes, I'm arguing some other. This is Vision 1 of them, 93.5. Yes, one son, no so. Baba wano, nyame dumpi. Wabeka yensa, enyado pay. And then, edili be pipi mu, wabeke masumu. Mami, me mo ache.
4: Eja, no, no.
0: Eche say.
4: Mpache radia dumme huye.
0: Yede radia si. Say, odi ene den so. Ababe kain. Ababe kain sa. Yabe du, bia bia. Ni edim komo, e wo fi honu mwa. Oko tina ye. Na wo kafi wase, mwa ye kayaka die. Ya, na mo fom, e wo ho. Ujum stage bi, afe na min timi accepti bi. Na ma boto, na me raho. Timi en se. Mami pretty much sa mama me na me yabo ende dey mami yento aso enfi efi ho asetna na motim en hide bibia enso bibia
4: kache
0: na emana aka ofi ho no erade nam ne dom so ya for rescue to aso this one
1: 3.5
4: ba cho fi wa setna no en na no ma ne wo na se wo ya bone a ya panisho management then they say what we do to say bema bema no
0: so we are born here
4: to say me example
0: okay
4: because of for no go back who catch them say 3 months and 2 months there omomom ni omasin
0: eh
4: papa bi babaje
0: omasin ni
4: omuyi na waje ti papa na ba no dia manoko ndi me ti say asem no me na papa na pema asem kakra nti no se nere ne nti mo bi a me fami ho ma boys no nti wo ne boys no ti boy ba kwa na se papa no da no di gwo enu ma wo fe no na wa fo so wa mo do ketre mata fre me decide to make your papa na fam no because o no ba ho nche ye nti me said da me nya me menses no ma new superd egu me ho na me said daddy sun ka che papa ni se boy no a repu me e na papa ni se me ye sure na me se me ye sure na o se fa hin and I'm sure they make baby now make us say omo and total so on the hope and satellite embo we CCTV camera embo baby I be bo and the honor show you be born a home no they make no so nim joy be. Nti tama doctor na ba na me sense say do na draw me ntiminda. Na me the call for na me so ate. Na me simi ntiminda nti o ma me draw me nom a metimi ada the whole day. Ti e pe draw no be for. Na di good drink mama eh don't see mom mama sa boy no. E na me gi ni tiri win. Nti say we ne so so o ka so be dia me sa tiri win ni bi. Na ma te te e di ama no say yenye nwi ni bi. Na ga ba akoko ti me to.
0: O be dey o be gi dia.
4: O ma yi ase ni nu abeje. Nti oba nso obeje na me sa sa boy ni ni nu.
0: Boy ni nyu nyalo yi.
4: Ye me ni go ba ku ma nu, ye de drugu nse ma ne nu mu boye.
0: O ye bu nu yi.
4: Doctor ne de ma me me che ni se mintimi na. Mm. Na o de ma me se be ya mintimi ada bi ko me ko ye na ma fun. Se be ya mintimi na me so ate kaka. Se be ya mintimi ada. Nti ye ka bo mbe force 5 kra, an ye yam digu edunu ifanu ma nu. Ni ye yi ni tiri ni, nti ye segu wenum de ma nu.
0: Na mu yi ye nu wan hu.
4: Efu wa ye na efu, nti ye bubu so.
0: Bubu so.
4: Mhm. Nti ye sa de ma nu na ga ba akoko te meto. E ti ye papa ni se ni wife nu ade se na wa ye. Na papa ni se nya sa ni ri ni mitim, ma mitim an de na ma gimi, na obe punishment, punishment o no mama mi bi. Na o ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bi a o mo pe. Nti mema 8 na omu nyina na me dai. Ba before so me no be dano, se dia no. Se dia o mbefa wo wase a. Punishment ni se dia na so. E so.
0: Dia ben.
4: Omu asi ni dia bi ti se bema bema pepepe.
0: Omu asi ni dia.
4: Ti se.
0: Ama na ti se bema ni bema. Bema
4: pepepe. Mhm.
3: E dia bi
4: se bo omu ye program o TV so ko omu ti mi ye na omu de condom o se chire.
0: Ah, omu ye omu okay ma mu.
4: Eh, no bi. E so wa. Nti omo de sa dia
0: se me. Yes, e be se microphone ye ti ho ya na.
4: O ne ka se ye microphone no so.
0: Microphone no so. Na microphone ni.
4: Na ka se se ni dia no.
0: Ah, fa ko ho. O se na ne ka se ti ye. Na ma se ne se bema ne de be ni.
4: Mhm.
0: Pan ti ne be ka se ni be ku be ni, ku be ni. Okay.
4: Ano omo de sa dia ne se me to.
0: Mhm.
4: Omo de se me to kwanti ni pa 8 no omo nyina fa me.
0: How?
4: Wow. Oh, panic me. Say be ya me ndi san kwasi ade ni biem.
0: Omo amu fa o, efa o to ana.
4: Omo amfa me to, omo odidia no momu xe me to me to.
0: Eh.
4: Na o fa me, ba papa na kasa de wa fa me to da.
0: Eh.
4: Papa na kasa mu no. Ndi omo ye ye no se.
0: How many times wa fa o to?
4: Be 4 times.
0: Say be ye ne ha no.
4: Like unya o menses, I also feel so one wo da, unso unya o menses ndi o so fa wo o to.
0: Eh, hey, awura. Four times.
4: Four times.
0: Ana so bi ho. To aso e.
4: Nti,
3: jade ya show.
4: Me wa pan sa punishment no, eno ne me punishment amenya e. Nti, se me ne ne kasa. Na mi Yusuf on am de call ho. Mama girl na ehun se mi Yusuf on, nti no munim da. Nti ata nti mi de phone ne so me bo. Me ne ne kasa na mi video no. Na mi bi se bi sa ne nsem. Girl no ka che me se na dan for pae. MP bi a mi minim no, minister bi a o ya do ye pa. Nti mi bi sa papa ne se is it true say o na dan for ne sawe na no se de bo no na no ya no meka meka. Nti mi keep secret. Bibi o be hu bi o kan to ndo no o dwa no ne ne enye fine, o ne na konto o ne ne enye fine. On can in the squad ho kra. Nti mi bi se bi sa ne questions ma o chere mi se mi se mi hu se ono o kwa sori aba je se o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyi ni mi ni se do no yusu o pe se mi hu se ono e christian nti o so kwa sori wa nigeria nti o de mark all 4 times mi na ono na ni bodyguard no ye mi mpana no o ni mi ne na ko ho 4 times ye kwa ono o kwa sori bi na ko biki hotel amai se mi ni enche na oba nipa no ya de ma na me so so ti se either so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bu o ti mi sa na ti bi sa so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye nko hotel ho na me ne bodyguard ni ye se hotel room ho ani asomo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o e be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fi na me kwa ye omo keke nsa me so me di ma ni hu bi kama ti one day o fie ga baako no ye bunu ni na ona na me ne ka kasa no no sa translate ama omo won kan mi tin kan kasa nti o fie na ga ona ka chere mi se wonyim na abo papa na mania papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a oda o be sun da e bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti gan no kana mse ma o mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka mi wo kitchen na gan no bo mi din ti am se na kumete na kumete
2: 3.5 fm
4: so nta mo mu ye papa no se di abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo di na ho ko se o be wi abortion no o interest was adi nim o wi a o je ani moja no no no di akọ na sa
0: baby no
4: oji baby no eni ehu moja no no no di akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se benilo se hin no onu oba ebi wonu ma nipa ni nyuma won je omo onya boshin no be ka bo mbe nipa mi nu ana mi nsa because oni se yeden ya wo benyim oni sushi nto se yeden ya wo benyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa nde bi oba jiji gana ha no no di akọ e na se papa nu sufi ho ba nso no nso wo ba omu a wo no fa no ewom de onu ope no no nso wo ye
0: doctor no
4: ana bi doctor edura no
0: oba no obeji moja no ni akoda na
4: onu nso wo gala onu oba obetimi a chese bi a mepewe papa nde ne be ma no se 3 days 4 days obeji kwa
0: na
4: corona e na so onzo so obepi nti gal ni tinha musa se na kumete no na me fese me force na me ko hade kwa atu girl no na me ra inside no na doctor na wie bibia mo di moja ni ade no ko gal ni da hosa wa ba ne num na moja fi ni hwi mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebia ohume ni me ko bi sa papa ni se mi bo gal ni di bisa ni so we e no se ni time asu nti o mo fese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o ko we ti o mu nyim po so o ga na because ga ni ka che so di ni ko ko we ti nti won ka che ni family ni se o ko we ti nti o mo mu nyim so o ga na ha mpo to mo so papa ni se o ja na kwa ya ma na ko no no se ga na wu ba wa nka nti ni ti te ya follow ye ko du be bi a won cementi ho no e ho no no si e ga no
0: o fi wa
4: o fi wa won cementi e ho e ho no si e ga no
0: Oh,
4: no, I'm saying that I didn't say. I'm not no mood to see a girl.
0: You would have been. Yes.
5: Gala, be a baby.
0: I saw a somewhere I came. And now, Brutro. And yeah, a friend say, Togo. I got gun and crying. I asked them. And Yaka. Why I asked them? To be friendly,
5: Pastor.
0: I will fear. Emra be na masa kwan no. O me me nsu ate. Nti se se a o de le busu afo ni so o kuwe.
4: O kuwe ti.
0: O mo nti ne nka mo so o kuwe ti no wo.
4: Mhm.
0: Afo mu. Ani yesiem. O ga na ya nkan ha ya. Tu ada ni e bu afo.